na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu lay yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki non itam bisu arafa yawm arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñaané yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki non itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla deggu ko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may.

jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dog wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki nonu itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonenti bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla da na ko nangu gannaaw ñap bo amé sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli jé juma bu iliman bi dé khutba bu ñëkk bi ba tok digënté ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tuddu ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki non itam bisu aljuma buñu julé takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënté fiñu julé takusan ba fiñu julé timis ñu né nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamné ku ci ñaan yalla nanguko néna mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw loolu waral sax tariqa tijan di ci def hadratul juma pour dagu ngeenelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj bu mujju bi wax neen ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla nanguko niki nonu itam kita dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne né waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku te dalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat waaw na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki nonu itam digënté fiñu noddé ak fiñu liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñu liqamé waaw fiñu noddé ak fiñu taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan wax na ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ku am soxla nang ko jambat yalla nena nitam bo den nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena dana ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lan yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreem ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon da nañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërëm yalla ba fawu

kune ci ngeenelo ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ni an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin wa adama illa anma Allahu barakata dhalika at-ta'am jelenen ci sayyidatuna aisha yalnako yalla geureum mu wax ne amna ben way bo xamanteni ñewon na ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kero fala ma fek neene bi mu ñewé dafa wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am keur waye keur ga dal amul barke ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal keur la go xamantene dal keur gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir keur mu ni ko xana xamulone aya la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang nena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mu ne ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay liggeye ñu ne bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi ba tay da fay far bakar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jéggal say bakar ya ci jitu won lutax nena ndax ci barke selayu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sel la ñune bokku ne itam ci ngeneelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam nena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo netti neena bimu defee al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu demé mom yenenbi moy netti mune nazartu fil lawhi faraaitu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath qala hiya mawdi'u ayati al kursi wa yasin wa qul huwallahu ahad yaron tibi sallallahu alayhi wasallam neena bima demé ba yalla recevoir ma nga xamanteni man ak mom rek kenen bokku neena ma tok neena gis na ñetti leer ci wetu lawfu

bindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay nopp ci njapp la neena so noppé ci njapp la duñu dañ di la bindul tiyaba rek neena itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaki yi bind say rafet rafet duñu dañ di la bindul bismillahir rahmanir rahim di la bindul ay tiyaba ba ba ngay sangu farat neena so ci amé doom itam neena nokki bu joggé ci sa doom joyju yalla malaka yi dañu ko bind mu di tiyaba bula fekk ci sa bir bammel ndax dañ al mu'minu kulluhu khair kon so day joté sa soxna sa bu jogé ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne képp ko xamné jogna nam na dugg ci kër sheytaane dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek sheytaane dina tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jogna nam ma joté ak soxna sheytaane dina taxaw pour fasiyene and ak mom joté ak mom ci soxna lolo tax alquran wax ni wa sharikuhum fi al-amwal wal awlad yalla mo jox doole ci fam ne ko nit lay ni nonu man nga bok ak ñoom seen njaboot man nga bok ak ñoom seen alal yeren ci bi ne kon suuti dugg ci kër ne bismillahir rahmanir rahim sheytaane day wone du dugg ci kër bobu mukk neena so ci ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim sheytaane du bok ak yow ñam wo neena itam so day jotté ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim sheytaane dawna du jotté yow ci sa soxna so su mukk waaw leen nga gis xale yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum pok fekk bobu sheytaane dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na seen ko sosu seeni wayju dañu sagganon ba sheytaane participer lolo tax fokk nga gis jëf sheytaane ci ñoom mata kon cipp ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am nañ nak bo xamanteni yalla ñagal na la ko sheytaane ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne képp ko xamne jog na nam ma jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena soko jangé ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musal ci sheytaane dina la musal ci ayu sacc dina la musal ci deewu mbettel da nga gis ku teug rek ndaysan tuddu yow ku tëdd rek tëdd yow bo jàpp bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben soo tëddee fokk nga yeew ndax yàlla dañ la musal ci deewu mbetteel nee na itam ñaan boobu dana tax yàlla gëñal la bépp musiba nee na itam képp koo xam ne zikkar nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahir rahmanir rahim pour jëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na xiis lay doon ci moom nee na bu ko naanee xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwaba nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu nee na yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal nanu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amum pour mu am doom
nekk lu

mettiti dititi neena su fekkenti ni jox nga ko ko su ko naane itam yalla dana yombal tabarakallah matuga da fay daldi am dom ci lu gaaw neena itam baxna ci kanamu say say bo jakarlok agresseur wala nga jakarlok say say bu la na say say neena na nga fex rek ba zikr juroom fukki bismillahir rahmanir rahim neena lolou dana la mussel ci ayu say say bob tabarakallah mu melni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na ko ku ñuy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax neen ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul qulub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi. Nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowba, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara. Nee na bu ñu ca naanee danañu man, waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel. Dana la mandil nag ci nga sopp yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi. Buñ ca naanee ñoom bisu talaata ba nañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junni at. Naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la, ndax parfum misque la. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil. Nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel. Nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara, waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombeek bisu àllarba ñu naan. Ba ñu naanee daal di mandiwaat, daal di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berlele, ca lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfuaa ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam, ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax ganjabil. Su ko defee bisu alxames lañ cay naan. Suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk. Taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa. Dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le. Su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junni at. Bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme bu ñuy wax maqaadu sidq. Foofu nag la ñuy toog. Moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir. Ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog. Ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeek mu di bisu àjjuma ñu tegal leen table bu yéeme. Table boobu la ñuy wax maidatul xuld. Bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex buñ leen di servir. Xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di rahiqu maxtum. Wax neen ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo, waaye sàñ daa ko dàq. Ndax liy tëj buteel bi nee na xeetu parfum bu muy xëy nee na yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek da nga doyee sax ci xet bi nga xamante ni mooy jóge ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ buteel. Ñu ne nag mboolem teraange yii kenn du ko am lu dul ba da nga sax ci jàng bismillahi rahmani rahim, nga def ko itam ci xol bu sell, sax itam ci jëf lu baax, moytu itam bàkkaar yi ak moy yi. Mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu di njëriñ,
lepp lu bax indil nañu ko lolo tax duñu dañ bu diko sant duñu dañ bu di julli ci mom ba taxna njariñu bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkal rek lo xamanteni jaam yi dañu ko mëna jariñu wax ni nit ki nga xamanteni dafa am bokku buy metti mu toyal bokku na ci li nga xamni su ko defey yalla mën na ko mussel ci mettitu bok mo di ni mu bind ar rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy toppe ba muy ñaar fukki yon ak ben su ko defé tabarakallah ni def ko téré bu ndaw mu takko ci bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti neneen itam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañe lor nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neneen kep ko xamne bindal nañ la ko nga takko ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neneen itam bo dem nap kat neena soko bindé neena dadi koy ñaw takko ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nekk mbal mu yalla barke neena itam batu al batu jalalabite modi batu allah bi nga xamanteni mo nekk ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekkenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla da na ko yëkëti ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bëpp ñaan go xamni ngeen gën go bismillahir rahmanir rahim la bëpp ñaan buñu ubbé bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni bax na itam ci walu baaw naan kep ko xamanteni dengu gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu tax wala nga am mbokk bu am metti bu tax neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok budey jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatih kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo leen doon defal waxtaan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Allah te bañce moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiter dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek su la Yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam Yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax Yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa beut tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñoñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonnati yalla nuh ci ulul azm la bok yonnati yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonnati yalla musa ci ulul azm la bok yonnati yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonnati nga xamanteni yonnati yeb ñom ñoo ci gën waye nak yonnati yeb nak juroomi yonnati yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonnati waye yonnati itam juroomi ñom ñoo ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonnati ba tax na kon segam yonnati bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tuddé muñ da nga tuddu luñu tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sante ndax cënt gi ngay defal sa borom sante ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'imi law 'alima an-nasu bima fi ash-shukri lakanu lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yoon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir ñu ne ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñu ne ndax muñ mo upp grade ñu ne lutax ñu ne li anna ash-shakir ma al-mazid was-sabir ma Allah ñu ne ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante ma dolli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla dolliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba ñu upp grade ndax yalla wax na ci al-quran ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattu ko yalla su bëgge nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñu ne ci walu hikaya dafa amon benn jigéen bo xamanteni dafa am jëkër ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far
coono beek noflaay bi jàpp ko ak peex mi mu daal di nelaw. Bi mu nelawee soxna si ñëw ak pot bi comme mag ña dañ leen a yaroon ci wàllu sëy ba dafa mel ni dañuy jaamu seen jëkkër. Loolu taxoon itam ndaw sa amoon warma lool ci jëkkër ji.

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ne bu don ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu rëccuwu ko toogaayam boobu rëccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwéet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala

0: Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibnu Tawus jele ci bayam bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign gi set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene inni taghatta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot beug na nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñuy tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayeen mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ci tam dafa bokku ci yiko yalla na towon ba ci top itam modi natful it modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki itam jadul ba ca top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lab ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id Sa'id jeli ci Akrama Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim te mu matal ko neena du dara ludur rek taqliko bi mu taqliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu taqaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bimu yebale yonent yalla musa ne ko dama la beug yoni ci firawna def ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemale waye firawna limuy bon bon yeb talube la ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wedam amatul lumu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wer teng yu mën ta dindi nene nitam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man ma kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamu katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dedet man safara la gëm man majus la jamu katu safara la ibrahima ne ko kuman ku gemul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ci jogé ak lumu mën ci don teralal muné ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma kenen te man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man yalla may teral koko nak te man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako teral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu duggal ko ci neek jox ko mbajj ne ko sangul ba heur bu la nexé nga dem mu jus bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko saranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sedene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallahu mbokki gor gu bax gangop gor gu tedd gangop ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallahu mbokki lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخفى

0: pur sa xel man ci dalé
1: ah
0: xam nga bari na lu dal yenen ti bi dis lol ci mom yalla netilil ko iswaru na tongo yenen tam bu ko fi jitu jaar fi lu mel nonu dalon nako mumuñ ko te kom nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñepp su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na lolo dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nek ci njub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci njub tay nak ñu andil len histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak nguur jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne.

jakantale ko Idriss ñu ne ci sanu baat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idriss gënjula buy wone ne képp ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi itam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñi fa gëna kowe modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni warafa'nahu makanan 'aliyya dinañ ko mëna nangu bu dul ci runu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grat bu reey la solo nunu netali ne yalla wacce won na ci moom fanweeri sahifa la yalla wacce won ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tuddi waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax nañ ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwéyam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nani itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan 'aliyya

dañu sori té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy juk yomi di dox ba ak ci yow na fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow mo fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom non def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ah ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ah ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham ah mu laaj malaka mi ne ko ya malaka al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour sersim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mu ne ko jit zairan bi iznillahi ta'ala mu ne ko dama ñew rek ñiru ciofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñewuma pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa am na lu mu ko proposer am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga ray ma léegi bàyyi ma ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrissa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allah ta'ala bi mune ko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malakami ne ko jël ruham mu da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delowat ko ca ñi ne dedet daf ko jël ba pare dal di joy mom malakul maut ndax doyalagul ci and bi mu and ak idris waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu biir bo xamni xol ba koy yeb waaw ma tax yonent bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yonent bi neena borom xam xam bu génnee aduna neena montagne bu xappatiku la kenn mun ko
koo fàtt ba yowmal xiyam. Moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom. Yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko. Malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat. Mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem